0: de Dieu.
1: Waaw, di ñaanal tawfiq bu baax a baax. Nuyu Malick Diouf Gandiaye.
0: D' accord.
1: Monsieur Kandji Daouda Sow ak Souleymane Ba. Ñu ngi leen ziare bu baax a baax a baax. Alhaji Mbaye ak Atou Mane ak Ablaye Diop. Jaaru Louga. Ay ziare ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm ak wér ak xéwal. Allo.
0: Allo waay, ñu ngi lay dégg, ñu ngi lay dégg.
1: Ma ngi ñaanal ñoom ñëpp jàmm ak wér ak xéwal.
0: Amin, amin.
1: Léegi nag yaa ngi ci kii bi.
0: Politique générale. Waaw waaw, déclaration de politique générale.
1: Man de li may xaar ci kii bi. Déclaration bi bariwul. Parce que dafa mel ni Ayoba sax wax na ko léegi. Façon ministre bu nekk jaar na fi.
0: Premier ministre waaw.
1: Waaw, dégg nañ lu nekk. Léegi nag suñu bëggee réew mi moom am jàmm am neex dañuy wax li nga xam ne loolu moom mun a nekk. Mais nit ñi wër la, micro yi wër la, journaliste yi wër la, nga naan dinaa def nangam, am nañ nangam, am nañ nangam. Yàlla xam na li ngay wax ni doo ko def. Loolu day tax askan wi mere leen. Nit lu mu metti metti da ngay wax dëgg bi te yàlla tax. Waaw, réew mi bu nekkee jafe-jafe ñëpp xam nañ ni nekk na ci jafe-jafe. Kon lu ñu mënut waruñu ni dinañ ko def. Ñi ngi lijjanti, ñi ngi def ay pexe, ñëpp xam nañ ni metti na. Ah, pexe yi bu sottee dinañ ko def. Mais boo jëlee engagement nga ni dinaa def nangam. Lu la ci fekk yaa ngi teg sa bopp parce que yow yaa jël say engagement dinaa def nangam. Te nangam loolu yoroo ko sa poche. Mënoo ko def. Kon bu ko diggee.
0: Dëgg la.
1: Bu ko diggee. Wàññi diggee yi ñuy def nii. Politique yi ñuy def nii yu njëkk yooyu xewi na. Nit ñi léegi dañu bëgg li ngay wax nga di ko def. Waaw, mais wax ba génn ja rek dañ ko bàyyi. Waaw, yooyu dañ ko bàyyi. Suñ ko bàyyee rek coow yëpp day jeex.
0: Dëgg la.
1: Parce que réew mi yu bëri jóg ñu ngi état amel leen fayuñu leen xam nga. Mais nit ki bu liggéeyee ba weer dee balaa ñu xam fenn sax war nga ko fay.
0: Waaw.
1: Ci lay du boo yow mi nga xam ne yaa yore pay gi buñ la ko defoon du la neex. Kon boo def askan wi. Waaw. Bu ngay liggéey dañ lay fay. Kon ñii liggéey nañ leen fay. Ñu ngi ameel xaalis nañ leen fay. Sëñ bi balaa ngay maye nga fay bor jaabur yi ba pare.
0: Ba pare waay.
1: Booy maye nag nga soog a maye. Mais ameel bor réew mi ñëpp kenn ku nekk ngi laaj. Nañ fay ñooñu ba pare.
0: Jërëjëf.
1: Waa li des nag booy maye nga maye.
0: Merci.
1: Loolu laa gëm.
0: Jërëjëf Cheikh.
1: Jërëjëf merci Diop.
0: Merci beaucoup Cheikh Fall. Touba la ñu woowee ñu gërëm ko baax sant ko xaar tuuti keneen ku bëgg a intervenir.

0: 6h mbokki dem ba tégal fukki minute alors lata ngeen di dem ci kiosque yi den du sen ko journal sen xiyé fi ci salam sénégal den len di jangal ti yene kay yoy fossel modi uni ponki mansour ba yow len ci andal nuyu na la
1: di la fay bu baax arono diouf di nuyu ñep ñi ñuy tewlu jamono ji ci salam sénégal fu ñu mën ti nek ci bi rew mi tay tam di len ñaanal kendaluk jam li yene kay xey dañu koy dor ak l'observateur mi wax ci déclaration de politique générale bu mom njitu djewri ni wara amal niki tay ji ci assemblée nationale ci bobbi assemblée yene kay bi nena nak al aminu lo liko fay xaar mom modi ñeen fukki simili ak ñanti ñaari timiri simili ak ñeen fukku yi nga xamantene yu nara tang jur la wara nara don fofé ci bobulé assemblée mu fassiné jakarlo ko député yi lolu tax ba point actu tudé ko nak jour de vérité modi beusu deug gi nak ñel ko mom ahmadou al aminu lo ndax ci bobulé assemblée ay mbir yu bare bare ñong ko fay xaar jëm ci dundugu cher gi lu jëm ci courant bi dekké xuy kamach ak yenen mbir mu wara itam addu jëme ci diggu bi nga xamné khatim nañu ko ak ñi di wa FMI yene kay bi di laaj nak ndax majorité bu wa pastef nga xamné moy député yi nga xamné ñoo ëpp ci bobulé assemblée ndax duñu voter ben motion de censure ngir danel gouvernement bi nga xamné jité nako mom ahmadou al aminu lo bobé nak ab ndëgg sërëx le yene kay bi di las da di gis ci dem bi nga xamné fasiyene nako dem niki tay ji fofé ci assemblée nationale ngir amal fa nak li nga xamné mom modi déclaration politique générale ñeek yu cher yi nga xamné ñong ko néméku ci bi réew mi lolé nguur gi dina ci jokk daal di amal ben réunion dar bi nga xamné na mënañ ko amal al khamis bi ñu jëm bu ñu sukkandiko ci yene kay bi di las ngir daal di addu ci yoyu le ñeek nga xamné ñong yuokk ci ni mu leen nexé ci biir réew mi ñu wax nek ci yene kay bi di le quotidien wax itam ci bobu le dem nga xamné mom premier ministre moñu ko fasiyene dem ci assemblée nationale yene kay bi neena ahmadou al aminu lo bu fa demé nak danaka ay député yu takku ba deuguer fekk bax ci pastef mom la fay fekk ñu fasiyene ko jaayante ak mom mi nga xamné mom modi jeewruñ gi ñu denk walu wërgi yaram ñi nga xamné ñom wa sms nak dañu ko méré jamono ji ndax dafa woté won ben réunion warono dox ci sen digg ak ñom syndicaliste yoyé waye mom Mohamed Ibrahima si mujju wuta tew ba tax ñom wa sms ne fiñu teggon sen tank duñ ko teggi ben yon da di xatch ñaari fani grève yi nga xamné fasiyene wuñu xancek morom ñu jéxal ak yene kay bi di walf quotidien mi wax ci walu tagat yaram ak Liverpool mi nga xamné nak bayiwul ben yon ki nga xamné mom modi Ismaïla Sarr dina delu ci wat ngir da di koy mëna recruter mom Ismaïla Sarr buñ sukkandiko ci yene kay bobé di walf quotidien Arono Diouf mom lañu jéxalé mu wax nak ci ñi nga xamné ñom ñoo di jigen ñi nga xamné yenn say dañuy am ay karaw sikim ay karaw lekh ak ay karaw yenen yene kay bi nak jëm na xam lan mo waral lolé nga xamné pilosité le ko yene kay bi tuté ba da day jox kaddu nak ki nga xamné mom modi professeur Abdoulaye Ley di jabetu endocrinologue mu da di ci joxe xalatam lolé ñi ci bëgg am lu leer mën nañu ko yër ci yene kay bi di walf quotidien niki tay ji Arono Diouf
0: jere jeuf Mansour ba lolé yépp daan ko faram faccé 7h55 li ci yene kay ci wolof la ta lolou 7h25 ci France et bi Radio Sénégal Salam Sénégal 6h à partir de 14 minutes

0: muno ko def lo li xamni mo koy jeriñ li manam pan bi wala beñwar bi wala bol bi li la ci jeriñ yow ya ko ci def
1: normalement
0: sandapurere bi li sandapurere bi wala sa bolo añ bi li nga ci tibbu di lek yow ya ko wuti def ko ci
2: wallahi wallahi deug la
0: mais xali dem ci defu ci ñom dara
1: deug ci nga de
0: mag ni seen bop ñom ñu yarul xalé yi legi nak bo di xalé bi yalla defé mu tassé ku mel bubu ci am man koy nuyu en tant que chairman manam lim yor ci manam ci safan bi defoy li yayam war li patron waro def ci mom wala mbokam manam bubu ci am mo koy def ci mom ci lim jiko manam ci jikom yoy lool lay gop ci bubu be pare jiko sonalé askan bi
2: deug la
0: tek yow boko yaron mom ci bopam mu jeriñ la bu amé jeriñ mu nek doom ñepp
2: jeriñ de jeriñ askan
0: nak yow rek ya ko jur
2: deug la
1: gis nga de
0: bi baxé doom ñepp la masour parti xalé yi ci magni la mag ñi ñoo def ci ñoom dara mo taxamuñ dara
1: yeena say ke da ngay
0: jëw keneen ko xamni safan wi rek mo def ci ñoom li ko top
1: mu yobu len way
0: ma dal lo la gëm li ci def nak ma ngi jogul li man dal lima gëm bi ci xal yi ci mag ñi la xal yi dañ leen def dara xal yi mi falay jexale amna ci ñoo xamni bu doon genar pondos lañ
2: deug la
0: xam nga genar pondos
1: wallahi
0: taala amna ñoo xamni bu doon genar pondos da nga ci gis ko xamni da lay leer ki jëmul nit la mais xamul dar
2: ni
0: ko yermé nak mom dañu def ci ñoom dara dal
2: deug la en fait seen xel yi amul dara wallahi li nga wax jaajeufal ko bu baax Mamadou Ali Maymouna Sow Daakha Jolof jaajeufal ko bu baax limu wax nak nek lu am solo Céline buñu amanté benen
1: ko sax
2: ñu jël ko limu wax
1: 628 63 46
2: lu am solo la parce que Aline gis nga xalé yi yedd la niram len ko gën
1: mais deug la
2: ndax nak ñi doon yar ñu ngi yar ba tay bo yarul sa doom nak mom dina def ci lo xamne bu ëllëgé yow ba nga waré noppalu ci boba ngay sonné
1: ngay sonn
2: am nañ auditeur en ligne
3: allo Yolandu
2: waaw
3: na nga def
2: ñu ngi sant bu baax señ bi fo tudd ak no tudd ak fay woté
3: Ousseynou Sow Diglès
1: mune
3: Ousseynou Sow Diglès
1: di
3: waaw ma ngi nuyu yeen ñep
2: fo ñuy wowe Ousseynou
3: waaw Diglès
2: fum nek
3: waaw département Linguère
1: d'accord
3: commune de Warco
1: OK Linguère
3: waaw
1: Ousseynou mom radio mo ngi sawedd do ko fay
3: waaw karal ma fay
1: waaw fay ko waaw
2: tay sama mbokk xalpulaar yi ak radio sama mbokk xalpulaar yi ak radio ñu ngi fi rek Ousseynou
3: kam luuta pour dugg problème
1: waaw
3: da ngay bokk dugg wante mënoo dugg affaire bi day ki day tak
2: moom waaw day xat ba mu ëpp dëgg la Sow
3: waaw
2: na ngeen def ñu sant bu baax
3: waaw sant na leen gërëm na leen
2: jërëjëf Sow
3: seen waxtaan bi dafa neex
1: merci
3: Yolande ma
1: allo
3: batti mënu ma la jot
1: Ousseyn waaw mu
3: ne wallahi
2: waaw nga ne
3: waaw legi
2: waaw
3: comme li ngeen waxe bubu ci am lu muy wax legi wallahi man kam lima jakk dal ci mag yi la nek
1: ci mag ni d'accord
3: waaw ci mag bi la nek waaw legui kam nga legui nga jox sa dom do ko jangal do ko wax dara nga bayk rek mu nek ci bëgg bugga legui sa mag gi nan lay def lan lay mu ci
2: kenn xamuko kenn du xam
3: do ko def sa bugge dal nga jindal ka sa bugge yere nga jindal ka nga do ko wax dara
2: nga kay xonta rek te yaro
3: waaw nga baye ko rek mu nekkal neetayam su gisee sangar du nan day nan
1: waaw day nan ke
3: lolu mo yak fi ci département li nga tam lo rek mo yak li ngeen kam dafa yaké fo jaar ci mbedd da nga gis ku mañ
1: de
3: nga gis ku mañ di yor jaatam di dem kenn du ko wax lolu mo tam man police yi barki dem rek ma gis police ñu ngi duggal auto bi bon fess mu ngi koy yob ñu ko yob xam nga li commune Linguère il faut ki maire Linguère bi moko wara wax
2: ah maire Linguère bi mom neew fa
3: ngi nek li leen neex di man di rek di chawante di kekante li kay
1: fu ñu
3: nekk mu nañ ko ben air rek mu nañ ko rek lolu mo yak fi
2: deug la
1: yore jass di
3: xam man dal lima japp dal kilifa yi ñi di nekk ci dekkam ñi di yoro ay domam ñoo ñoko def kenn defu ndax so baye sa dom mu ngi nekk lu ko neex doko wax dara doko wax liggey li doko wax dara doko won dara lu bayk rek lu nekk ayam do bugge yere nga jindal ko bugge dal nga jindal lu bugge rek nga def ha lolou day rew day yak gone
2: deug la
3: lolou dal lolou mo nekk departement li ngir tam dafa yak
2: jere jeuf saw
3: ma ngam lima def fi
2: def yak ah doyna war kon war nañ djubal ci wat
3: di len sante di len girem
2: jere jeuf
3: Ousseynou Sow la tout
2: Ousseynou Sow jere jeuf Ousseynou Sow ci li guerre
1: dafa yaram way un pas Mamadou Issaka
2: mais voilà Mamadou Ali wa c'est vrai Mamadou Issaka boudé mo ngi déglu ñu ngi ziar bu baakha ba danaka li Ousseynou ak Mamadou Ali may mëna wax
1: sax ben la magni amnañ pas de responsabilité
2: il a raison parce que xalé boko yarulé bo deful ci mom yar nga bayiko nonu rek muy mag bu ëlëgé ben luko dal aussi yow la
1: et puis dafa amna ñu xamné bu dajé ak ñom lañu dévié ko
2: day
1: yomb quoi parce que préparé wu loko armé wu loko quoi
2: bon yow jangul diiné jangul école jangul dara yaroko tek ci ah bu bëggé top nak li nga xamné modi sang rasi yor nak jaar ci dessus quoi
1: mais xolal li mu wax na dañuy xex rek oh là là
2: dañuy xex rek ah mais Aliou dafa melni ay mala rek
1: finalement way waaw
2: lool lay nuru amuñu yar amuñu dara
1: lool lay nuru
2: li ni c'est vrai chaque fois ñi interpeller police chaque fois ñu interpeller état mais le premier responsable c'est la cellule familiale papa qui ay mi nga xamné ñom ñoo jur sen dom war nañ len mëna yar aussi ba vraiment xalé bi mëna am yar bo xamné dina ko jëriñ en tout cas ñu len di jajeufalat encore une fois bu baax Ousseynou Sow ci Linguère Mamadou Ali Maymouna Sow Daara Djolof Daoudou Sow Guédenpeul ak Boubou Thiam jajeufal aussi Wally Gueye mom lañu andalon tay niñ ko waxe rek Aliou dañuy cédé légui la place antenne bi ñi nga xamné ño nek feulé ci assemblée nationale jajeufalat Céline Diop mom lañu andal ci technique bi Seydina Sow mo nek CDM on se retrouve demain pour le 3e numéro de la semaine merci bonne journée prenez bien soin de vous